0: ba su iya samun sunayensu ba wannan na'ura biba wannan bangaren an dan samu dan mishloli saboda haka wannan ina da illa ga zabe da za a yi inda har ƴan ƙasa suna ganin cewa ba za a yi gaskiya ba za a yi adalci ba kuma hukumar zabe ba ta ci gaba da gyara kan yanda take kawo jami'anta ba da kayan aiki to gaskiya hakika kam zaben da za a yi shekara mai zuwa ba lalle ne a yi zabe a inganci ko kuma jin daɗi yanda jama'a suke tunani ba
1: masu sanya idon da ya ci har da kungiyar yaga mai sa ido akan harkokin zabe sun yi zargin cewa wasu ƴan siyasa sun rufe shinkafa da taliya da makudi ga masu zabe ana dai kallon wannan zaben na jihar Ekiti tamkar zakaran gwajin dafin bayan zabukan Najeriya da ke tafe nan da ƴan watanni masu zuwa Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya
2: Tori zidai a Najeriya kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Seraf ta buƙaci shugabannin majalisar dokoki ta ƙasar su tabbatar da sun dawo da naira biliyan 110 da ake zargin cewa an kashe ba bisa ka'ida ba wajen sayan motoci da kuma alawus na ƴan majalisa matakin da suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da gaskiya da riƙon amana a harkokin gwamnati Seraf ta bayyana hakan ne biyo bayan umarnin wata babbar kotu da ta nemi a mayar da kuɗaɗen inda kungiyar ta jaddada cewa aiwatar da hukuncin zai taimaka wajen kare dokokin kashe kuɗin jama'a tare da bawa ƴan ƙasa damar sanin yadda ake tafiyar da dukiyarsu ga ƙarin bayani a rahoton Umar Shehu Alleman daga Lagos
3: a cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan kungiyar Kulawale Oluwa Dariya aiki ga manema labarai Seraf ta buƙaci majalisar da ta bi umarnin alƙalin babban kotun tarayya mai shari'a Yelen Bugoro wanda ya bayyana kashe kuɗaɗen a matsayin cin zarafin dokoki da amanar jama'a Rigimar ta shafi batutuwa guda biyu wanda na farko shine naira biliyan 40 da aka kashe wajen sayan motoci 465 na alfarma ga ƴan majalisa da kuma ƙarin naira biliyan 70 da aka ware a matsayin alawus na tallafi ga sabbin zababbun ƴan majalisa ta jaddada cewa lalle ƴan majalisa dole su fuskanci sakamakon abin da suka aikata tare da mayar da dukkan kuɗaɗen gabaitul mali domin kare tanadin don kunnin tsarin mulkin Najeriya Seraf ta jaddada cewa ƴan majalisa dole su fuskanci sakamakon abin da suka aikata tare da mai da dukkan kuɗaɗen gabaitul mali domin kare tanadin don kundin tsarin mulki. Kungiyar ta buƙaci a samar da sahihan hanyoyi na gaggawa waɗanda za su tabbatar da cewa duk wani abu da aka saya ko cefanarwa na gaba da majalisa za ta yi zai kasance bil haƙƙi da gaskiya kuma baina wa baina. Sakamakon haka sun ba shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas wa'adin kwanaki 7 da su tabbatar da cewa mambobin majalisar dattawa da na wakilai sun mai da dukkan kuɗaɗen da alawus da sauran amfanin da suka samu daga naira biliyan 110 da aka kashe wajen sayan motoci wanda babbar kotun tarayya ta ayyana a matsayin haramtaccen abu. Yayin da kasar ke sa ido kan wannan lamari, ƴan Najeriya suna dakon ganin ko majalisar dokoki ta ƙasa za ta amsa wannan kira ko kuma sai an ƙara ɗaukar matakin shari'a kafin a kwato waɗannan kuɗaɗen na al'umma wani mataki da ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin ƴan Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa gwiwa a kansa ba. Kungiyar ta yi gargaɗi cewa barin waɗanda suka ci gajiyar kuɗaɗen su ci gaba da riƙe abin da suka samu zai raunana amincin da jama'a suka ba su da kuma ƙara fito da yadda ake keta tanadin kundin tsarin mulkin ƙasar. Umar Shehu Alleman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya.
2: To Najeriyar har ma da Jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kusan minti 16. Imam Salah ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa dan takarar masu ra'ayin riƙau a zaben shugaban ƙasa a Colombia yayi nasara. Tumalillah, Jamhuriyar Niger da Jamhuriyar Benin na ci gaba da gudanar da tattaunawa domin dawo da kyakkyawar alaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma sake buɗe iyakokin su bayan dogon lokaci na takun saka. Jamhuriyar Niger dai ta ginda sharuɗa biyu kafin ta buɗe iyakar ta ga Benin yayin taron tattaunawa kan wannan batu a birnin Kwatano. Garhotan Cimai Laisufu.
4: A cewa rahotannin da suka hito daga babban birnin ƙasar na Benin inda aka gudanar da ci gaban tattaunawan kwamitocin ƙwararru daga ƙasashen biyu da ke nazarin hanyoyin dawo da kyakkyawar hulɗa da zaman lahiya tsakanin ƙasashen aikin na tafiya ba wani cikas ko matsala lamarin da ke ƙara nuna yiwuwar sake buɗe iyakokin ƙasashen nan gaba. Sai dai gwamnatin Nijar ta bayyana wasu muhimman sharuɗa guda biyu da take ganin dole ne a cika kafin a kai ga buɗe iyakar. A cewar ministan harkokin

0: gida na Nijar Jenar Muhammad Tumba wanda ke jagorantar tawagar ta Nijar a tattaunawar. Sharadin na farko shine kullar yarjejeniya mai karfi kan tsaron iyakoki da kuma tsaron cikin gida tsakanin kasashen. Sharadi na biyu kuma shine kowace kasa ta bada tabbacin cewa ba za ta baiwa wata kasa ko kungiya damar amfani da kasar ta wajen hargitsa ko cutar da daya kasar ba. Abin da murta rana fiye na kungiyar a shirkin Lebanon ke cewa yayi daidai.
1: Kane ne ya kamata ai tunda in babu yarjejeniya ta tsaro tsakanin kasa da kasa wani yana iya zawwa ya kaci kasa in ka biyo shi baka iya shiga cikin wata kasa jami'an tsaron Niger ba su iya shiga kasar Benin don su bi yan ta'adda ko kuma su yan kasar Benin yan ta'adda suka je suka musu ta'asa suka shigo cikin kasar Niger ba su iya bin sa amma in akwai wannan yarjejeniyar kenan kowa yana iya shiga kowace kasa ba tare da an saba ma doka ba ba tare da an saba ma incin kowace kasa ba yarjejeniya ta biyu ita ce kuma a sa wani komiti na ba da labaru nan da can gurin kenan doro kowa da kowa sai ya yarda da eh in naga kaza zan ga ma kai ma in naga kaza kuma ba a yarda ba a biyo ta kaina a cuta ma wata kasa ko a biyo ta wata kasa a cuta ma wata kasa
0: haka kuma ministan ya shaida da muhimmancin samar da cikakkiyar fahimta da musayyar bayanai tsakanin bangarorin biyu musamman kan batutuwan da suka shafi tsaron cikin gida domin karfafa amincewa da haɗin gwiwa tsakanin makwabtan kasashen. Ibrahim Jamilu dan kasuwa ne a Nijar kin ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
2: bisa ga sharuɗan da Nijar ta gindaya ni gani na sun shahita ita kanta Benin saboda su ma yanzu sun fara ɗanɗana ta'addancin da bashi da iyaka ta wannan bashi da iyaka ta wancan yadda suka nuna za su hada kai a yaƙi abokin gaba guda kuma sannan a hada kai dan ba da tsaro da bayanan sirri tsakani da juna ni na ganin wannan ba abun matsala bane abu ne maslaha ce wadda take iya amfani kuwa to amma abinda nake tunani shine idan kuka ce kuna da sharadin ba a iya aje wasu sojoji na wata ƙasa a kusa gare ku to wannan kuma abinda ya shafi wata ƙasa ne ba ƙasar ku ba abu gudana ku tsaya ku ku kare kanku ku dokan kanku mataki dan shi wanta abokin gaba wanda aka ba mafaka shi nemi damar da zai shigo a cikin kasar ka wannan shine amma abin da shahi wata kasa su ma ai suna da wani sharuɗa tsakaninsu da wata kasa wanda za su aje sojojin shi wannan ina ganin za su shiga hurumin su
0: to ne dai al'ummomin kasashen biyu ke ta fatan ganin an cimma matsaya kan waɗannan abubuwa domin hakan ne kawai zai bude sabon babi na haɗin kai ko haɗin gwiwa tsakanin Niger da Benin
3: to a gaida cimailai supu to idan muka sake komawa Najeriya wata kungiyar tabbatar da adalci ta yi kirarin cewa kasar gumin dan fashin dajin nan Bello Turji na horar da mayakansa a dajin Sokoto da ke kan iyaka da Zamfara rahoton kungiyar ya ce wasu yan boko haram ne ke koya wa Turji wato yaran Turji amfani da sabbin makamai ciki har da abubuwan fashewa kamar bomb da nakiya wannan na zuwa ne bayan wani bidiyo da dan bindigar ya fitar yana ikirarin daukar alhakin kaiwa sojojin Najeriya hari Bashir wato Bashir Altine Guyawa Isa shine shugaban rundunar adalci na kasa reshen jihar Sokoto a Najeriya wanda ya fitar da rahoton ga kuma karin bayanin da yawa Awwal Ahmad Janyau
4: Bello Turji dai ba bako bane ga ainihin jami'an tsaron da kuma harka wadda ta garkuwa da mutane da hada da jami'an tsaro tun bayo ba babu irin attabun da jami'an tsaro ba su yi da shi ba har zuwa yau bidiyon da ya hitar kana ganin irin sabbin makamai da irin kuma ainihin manya-manyan bindigogi waɗanda ya hitar da duniya waɗanda kuma duniya ta gani kuma yana ainihin wada ma jami'an tsaro da ainihin gwamnati cewa sun yi ɗaukan fansa ne a ainihin sadadiyar dabbobinsu da ake sacewa ainihin ana saida su kuma ana ta amana su
5: kun fidda wata sanarwa kuna cewa akwai wani sansani har Turji yana horar da mayakansa
4: ai magana shi da horar da mayakan shi wannan ai al'amari ne wanda an na kullun abinda ake tunane shine akwai sabbin makamai waɗanda suka shigo shi waɗanda kuma ana zargin ya so shi ne ko kuma ana zargin ma an zo cikin dajin ne an kawo mashi da kuma manyan bindigogi sannan Bello Turji bai taba nada bamba ko kuma wani abu mai hakewa irin nakiya yayi hoda da ita in ba wannan karon ba kuma bai san ainihin yadda ake yin ta ba tabbas akwai waɗanda suka zo suna horar da ja ainihin dakarun Bello Turji game da sanin yadda za a naɗa waɗanda abubuwa
5: su waye ne
4: ake magana a to mu muna tsammanin

0: ɗararrun ‘yan Boko Haram ne waɗanda suka baro ainihin sansaninsu kuma ba su yi mu baya da gwamnati ba. Su ne ke ainihin horar da ainihin yaren Bello Tuji domin a san cewa su san yadda za su ainihin unhwani da waɗannan sabbin makamai.
1: Ya akai kuka gano cewa har ana horar da su waɗannan yaren na Turji?
0: Akwai wata karkara wadda ainihin aka ce mata Binga Balle, gabacin Bargaja take. Babu shakka bayan wannan hada wanda ya tarwatsa wannan mota ta jami'an tsaro ya halaka su, babu shakka kuma an ji halbe-halbe, kuma ga dukkan alamu suna gudanar da wani atisaye ne wurin. Dada koda suna yi ne tamna kyakkuwa ne saboda aya ta ji tsoro, koda suna yi ne saboda sabbin makamman da suka shigo su, to babu shakka dai akwai wani al'amari tattare da Bello Tuji wanda suke da niyyar hada wannan yankin.
1: Waɗannan bayanan me yasa ba ku mika su ga jami'an tsaro ba musamman domin ɗaukar mataki maimakon fitarwa?
0: Ai, kwana da kwanaki babu wasu jami'an tsaro na yankinmu waɗanda ba su san abin da muke magana ba a kai, waɗanda ba mu tura ba abin da ke faruwa ba yankin namu. Kai ba ma kwana da kwanaki ba, shekara da shekaru wannan yanki namu babu abin da ba a sani ba.
2: Bashar Altine Guyawa Isa kenan, shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya wani mummunan hadarin mota da ya auku a jihar Niger ya ritsa da wasu matafiya daga jihar Zamfara waɗanda suka baro garuruwansu domin tserewa harin 'yan bindiga. Motocin biyu sun yi karo da juna lokacin da suke kan hanya, lamarin da ya shafi mata da yara ƙanana. Ga ƙarin bayani a rahoton Zubairu Ahmad.
3: Wannan dai ya auku akan hanyar makwa zuwa Bidda a jihar Niger, daidai lokacin da waɗanda ya rutsa da suke kan hanyar yin hijira daga jihar Zamfara domin gujewa munana hare-haren 'yan bindiga da ya addabe su. Mutanen da suka hada da mata da maza da kuma yara ƙanana dai sun gamu da ibtila'in ne da zakar daren Lahadi, bayan da motar da suke ciki ta yi taho magama da wata motar daban, abin da ya sanadiyar mutuwar da dama daga cikin su, sai kuma munanan raunukan da galibinsu suka samu. Mujahid Babi na daga cikin waɗanda suka gane wa idin su yadda lamarin ya faru.
4: Mun fito ne daga Lagos, mun bar moko zuwa ainihin Bidda wuraren karfe 3 na dare haka. So kan hanyar tafiyar mu ne ina bacci ma, sai naji direba ya ce to mu sauka mu taimake su mu kashe wutan. Bayan mun sauko sai muke ganin motoci ne guda biyu suka je suka yi accident, irin accident wanda ake kira taho mu gama. Mota kuma irin wannan irin Toyota Hiace. So cikin iko Allah dai da muka zo duka direbobin tun a nan wurin sun mutu. Banda wannan kuma da yake mu bamu da wasu kayayyakin aiki wanda za mu iya taimaka mu saboda tsairin din ya riga ya matse su. Sai dai muka yi iya ƙoƙarinmu na mu fito da ainihin sauran mutane masu rai daga cikinsu da kuma waɗanda suka jikkata.
3: Kun lura da adadin waɗanda suka rasa ransu?
4: To gaskiya on the spot dai mun ga kamar mutum 4 zuwa 5 waɗanda ba sa motsi, dan direbobin da yake steerin ma ya matse su har sun kai ma wasu da ƙyar aka samu aka fito da ɗayan, wani har muka bar wajen ma ba a iya fito da shi ba.
3: Kazalika a cewar sa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hadarin ta sanar da shi cewa sun guje wa 'yan bindiga ne daga jihar Zamfara.
4: Cikin waɗanda muka samu muka fito da su masu ɗan sauran hankalinsu tana bayanin cewa cikin masifa cikin bala'i suka fito da ko Kamarawa ne ko menene ƙauyen Shinkafi, suna bayanin cewa kidnappers sun kama yaransu ya mazansu an kona musu gidaje da sauran dai bala'ukan da ainihin su 'yan bandi suke haddasawa a can. To za su je Lagos ne su nema wata mafita ko bara ne su yi, to kuma sai ga wannan iftila'in ya fada da su.
3: Su wane ne a cikin motar, mata ne haka da maza ko akwai ƙananan yara haka?
4: Gaskiya mata ne da ainihin ƙananan yara mafi yawansu, sai dai akwai wasu maza waɗanda ba sa da yawa. To kuma cikinsu ma waɗanda su suka fito daga Zamfara wasu da yawa sun mutu a ciki. Ya kamata su mahukunta ya zama ire-iren waɗannan manyan hanyoyin ne, zama akwai sa ido sosai musamman dangane da ainihin speed da ake yi da mota da kuma rashin kyan hanya.
3: Na kuma yi ƙoƙarin tuntuɓar hukumar ke a haɗɗora ababen hawa ta jihar Niger, amma abin ya ci tura. Wannan dai yana ƙara fitowa da irin matsalolin tsaron da Najeriya ke fuskanta, inda garin gujewa tashin hankalin waɗannan matafiya daga Zamfara suka gamu da wannan haɗarin da ya sanadiyar mutuwa da jikkatar wasu daga cikinsu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
2: To anan ko kungiyar agaji ta Save the Children ta kaddamar da wani shiri na koyar wato na koyar da kananan yara dabarun kaucewa kamuwa da cutar Ebola da kuma gujewa labaran ƙarya game da cutar a makarantun Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ga Abdullahi Bello Diginsa da ƙarin bayani.
5: Shirin na Save the Children, wanda ya kunshi dabarun amfani da kayan wasa da wake-wake na yara, an kaddamar da shi ne domin nusar da ɗaliban ƙasar game da illar cutar wadda ke ci gaba da yawa.

0: jamhuriyar demokradiyyar Congo barazana fargaba da yaduwar labaran ƙarya game da cutar sun sa ana farwa jami'an lafiya da cibiyoyin kula da masu dauke da cutar da kuma rage zuwa makaranta a wasu sassan kasar a cewar kungiyar ta Save the Children yayin da ake ci gaba da jarrabawar ƙarshen zangon karatu a fadin kasar Save the Children ta kaddamar da sabbin dabaru ga malamai da kuma dalibai domin kare yaduwar cutar ta Ebola a fadin makarantun kasar a wani bangare na shirin kungiyar ta samar wa makarantu 33 kayayyakin gwajin cutar da abubuwan da ke taimakawa wajen yaki da ita kamar na'urorin wanke hannu da abubuwan tsaftace jiki da muhalli malaman makaranta a kasar na cewa fargaba tsakanin dalibai da kuma yaduwar labaran ƙarya tsakanin mutane game da cutar na ci gaba da bazuwa tare da haifar da tsoro lamarin da ke janyo koma baya a harkar koyo da koyarwa a kasar Zuwa yanzu dai cutar Ebola ta kashe mutum 232 ciki har da kananan yara 26 tun bayan sake barkewarta a kasar kamar yadda hukumomin lafiyar kasar suka bayyana.
1: A gaida Abdullahi Bello Digenza yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.
2: Spaniya ta zira Saudi Arabia kwallaye 4 a wasansu na biyu na cikin rukuni. Dan wasan gaban Barcelona Lamine Yamal ne ya fara bude taron da kwallonsa ta farko a kofin duniya kafin daga bisani Oyarzabal ya ci biyu shi kuma Hassan Altambakti ya ci gida. Spaniya da ta yi canja ras da Kepbat a wasansu na farko za ta fafata ne a wasanta na gaba da Uruguay da ta yi kunnen doki da Saudi Arabia a wasansu na farko. Ko yaya masana ke kallon kokarin Spaniyan? A ci gaba da wasannin gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada. An jima da yamma ne Argentina mai rike da kofin za ta fafata da Austria, Faransa da Iraki. Sai kuma Norway da Senegal wadda ta sha kashi a hannun Faransa da ci 3-1 a wasan farko. Dan wasan gaban Belgium Jeremy Doku na ci gaba da shan suka kan nuna bukatar sa ta barin tawagar kasar domin zuwa wajen matarsa da za ta haihu. A mako na biyu ne na watan Yulin gobe ake sa ran matar Doku za ta haifa musu ɗansu na farko wanda a wannan lokacin zai zama ana matakin kusa da daure na ƙarshe na gasar kofin duniya a cewar Doku ɗansa na farko da za a haifa masa kenan a duniya kuma babu shakka ya kamata ya kasance tare da matarsa ya ga komai akan idansa Wata mai gabatar da shirin talabijin a Argentina ta rasa aikin ta saboda bayar da labarin mutuwar mahaifin Messi lokacin da suke tsaka da buga wasansa na farko na gasar kofin duniya. Florencia Pena ta saki labarin ne lokacin da take yin wani shiri kai tsaye a gidan talabijin na Zuzu inda ta ce ba ta son bayar da munanan labarai amma mahaifin Messi ya rasu kuma ta faɗa hakan ne cikin alheri. Bayan da labarin ya karaɗe kafafen sada zumunta, Pena ta bayar da hakuri sai dai hakan bai yi tasiri ba. Iyalan gidan Smith sun tabbatar da mahaifinsa yana kwance a asibiti sai dai basu faɗi abin da yake damunsa ba. Maria Baskova da ta yi fama da ciwo a idan sahunta ta doke Emma Navarro tare da lashe Nottingham Open karan farko da ta lashe gasar kan ciyawa. Yar ƙasar Czech din mai shekara 27 da ke matsayi na hudu ta yi nasara ne a wasan da 7-6, 7-5, 4-6, 6-2.
1: Tugai da Muhammad Buhari Fage zai dawo a shirinmu na hantsi da cikakken labaran wasannin. Tuma sauro sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com inda za ku samu labaran da muka wallafa kamar bidiyon tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya Dizani da ke cewa an bata mata suna kan zargin rashawa. Akwai kuma babban labarinmu mai taken yadda Boko Haram ke horar da mayakan Bellatarji a dajin Sokoto kamar yadda muka kawo muku rahoto dazu. Tuma sauro anan za mu ja labulan shirin namu na yanzu amma kada ku manta za mu sake dawa nan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: kwalejin ilimi domin neman digiri ba. Hukumar ta jaddada cewa duk dalibin da yake son yin karatu a kwalejin ilimi dole ne ya fara da samun takardar shaidar NCE a matsayin tushe. Wannan mataki ya kawo ƙarshen zamanin shirye-shiryen digiri na haɗin gwiwa waɗanda tsawon shekaru da dama suka biyo kwalejin ilimi damar bayar da digirin jami'a. Dangane da wannan sauyi, wani ɗalibi ya bayyana damuwarsa inda yake cewa:
1: In my own opinion, I think the federal government should be considerate about direct entry from.
2: A ra'ayina, ina ganin kamata ya gwamnatin tarayya ta yi la'akari da batun shiga jami'a kai tsaye daga kwalejoji, saboda yawancinmu mu ne muke ɗaukar nauyin karatunmu da kanmu. Ta hakan, ina ganin zai fi mana sauƙi mu samu damar shiga jami'a ta hanyar kwaleji.
0: Domin ji ta bakin masana kan sabon tsarin, na tuntuɓi Dr. Aliyu Tilde, masani kan harkokin ilimi a Najeriya, wanda ya bayyana cewa
3: abin da na fahimta shine cewa yanzu yara ba za su shiga 100 level kai tsaye ba a wannan makarantu din su yi digiri, sai dai su yi NCE, sannan idan za su yi digiri sai su shiga da NCE din su bi shekara biyu su samu digiri. Kuma a ganin su haka zai ƙarfafa NCE din.
0: Daga bangar ku ta masana ilimi, ya kuka fahimci wannan abu?
3: Eto, ni ina ga kamar ya dan kara tsaftace harkar NCE din, ina ga zai kara ba shi daraja. Fahimta ta kenan, kuma da yawa daga cikin malaman haka suke gani. Saboda idan yaro yanzu ya fara 100 level sai ya je ya kakare a 300 level. Shikenan, koda a 400 level bai kare sa 500 ba, koda a 500 wani abu ya same shi ya yi asarin digiri mai kenan. Zai kare ba shi da komai sai dai certificate din sa na makarantar secondary na waye, shi ne kadai ya mallaka. Amma idan zai yi shekara uku na NCE yana da wani certificate da zai a hannun sa. Sannan kuma idan yana so ya zo ya yi digiri sai ya zo kuma ya yi applying ya ci gaba ya kare sa digiri. Idan wannan makarantar tana bayar da digiri.
0: A ɗaya ɓangaren kuma, domin rage raɗaɗin wannan sauyi ga ɗaliban da suka riga suka zaɓi kwalejojin ilimi don karatun digiri, hukumar JAMB ta zayyana wasu matakai inda ta nuna cewa ɗalibai za su iya neman canjin makaranta zuwa jami'o'in da suke da alaƙa da shirin nasu ba tare da biyan ko sisi ba, ko kuma su mayar da jami'ar da suke son zuwa a matsayin zaɓi na farko domin a tantance su. Bincike ya nuna hukumomin ilimi a ƙasar na son a dawo da martabar kwalejojin ilimi a matsayin cibiyoyi na musamman don samar da ƙwararrun malamai maimakon su zama kamar wasu jami'o'i. Masana sun ittifaƙi cewa wannan mataki na hukumar JAMB na nufin sake tabbatar da matsayin takardar shaidar ilimi ta NCE a matsayin ƙashin bayan ilimin malunta a Najeriya. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
4: To, a Najeriya, hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa NCDC ta fitar da wasu sabbin alƙalamma kan zazzabin lasa, inda ta ce cutar na ci gaba da kisa a ƙasar. Alƙalamman hukumar sun nuna yawan masu kamuwa da cutar sun ƙaru da kashi 25, yayin da cutar zuwa yanzu ta kashe mutum 214. NCDC ta ce cutar ta bazu a jihohi 22 na Najeriya. Na tattauna da Dr. Nasir Sani Gwarzo, ƙwararren likita mai yaƙi da cutuka masu yaduwa a Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mun.
5: To, yadda muka duba a wannan shekara ta 2026 a sati na 23 da muka auna muka ga yawan wanda suka kamu tsakanin wannan satin da wancan sati da ya wuce na 22 na wannan shekara ta 2026, sai muka ga cewa adadin masu kamuwa da cutar nan ya ci gaba da hawa, ba sauka yake ba. Kuma muka gwada a irin wannan lokaci a shekarar bara ta 2025, daidai irin wannan lokaci sati na 23, nan ma akwai alamun cewa cutar ta ƙaru. Domin a yanzu zancen nan da ake yi, muna da adadi na mutum 125 wanda yake sababbin kamu ne da ake zargin, ake muna kira new suspected cases. Kuma yawanci suspected din nan za ki ga cases din ne, amma ba su yi tsananin da za su yi kisa ko su kwantar da mutum ga asibiti ba. To, a cikin wayannan 125 an samu guda 13 wanda suke confirmed ne.
4: An tabbatar da su kenan.
5: An tabbatattu ne. Sannan a cikin wannan mutum 13, mutum biyu har sun riga mu gidan gaskiya, su ake kira confirmed death a dalilin lasa. To, wannan ya nuna cewa cutar tana ƙara hauhawa, kuma tsananin kamarin kisanta da wannan yana ƙaruwa.
4: Kamar a waɗanne jihohi ne?

0: sai dai kuma in ji rahoton na ANP gwamnatin kasar ta Niger ba ta da alhakin wannan lamari. Matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu sun shafi waɗanda suka bi ta wasu kamfanoni ne masu zaman kansu waɗanda suka zaɓi sarrafa jigilarsu da jiragensu. Ta waɗannan kamfanoni dai sun samu amincewar hukumar kula da aikin hajji da umara koho na gudanar da jigilar alhazansu. Hukumar da ita tuni ta kammala aikin dawo da alhazan da suka tafi a ƙarƙashin shirinta na hukuma gida.
1: To a gaishe ki cima ila isufu. To yanzu kuma sai labarin wasanni. To ina tare da gogan naku Muhammad Bahari Fage. Fage na ga kana ta fara'a ya gasar cin kofin duniya.
2: Rabi'a
1: wato Argentina kamar yau ɗan Messi suna cikin alheri.
2: Ah kwarai da gaske Rabi'a. Abu ne na tarihi da muka samu gamar gani muka shaida idanuwanmu. Messi ya zama dan wasan da yafi kowanne cin kwallaye a tarihin gasar kofin duniya. Ya samu nazarar zura kwallaye guda biyu ne a wasan da Argentina ta kammala dazunan da Austria. Yanzu ya ci kwallaye biyar daga fara wannan gasar ta kofin duniya a wasanni biyu kacal. Yanzu kuma haka ya zama yana da kwallaye 18 a tarihin gasar a cikin wasa 28 da ya buga. Ya fi kowa yawan buga gasar. Bari na kiji in takaice miki tarihi wato kamar tarihin da ya kafa da wa'inda ya karya. Ya ci kwallo 18 a duka gasar da ya buga ta kofin duniya. Ya fi kowa yawan cin kwallaye. Ya fi kowa yawan buga wasanni ya buga guda 28. Ya fi kowa yawan samar da dam wato ba da kwallo a ci shi da Maradona takwaransa ta Argentina sun yi kankan kowa yana da 8-8. Ya fi kowa yawan samar da damar da za a iya cin kwallo in ya bayar har ya sai da ya samar da guda 74 a cikin wasanni 28 da ya buga. Ya fi kowa yawan zubar da penalty a gasar. Wato tarihi ne da yake da abin gani abin fada. Ya zubar da a cikin penalty 7 da ya buga a gasar ya fi kowa yawan zubar da penalty ya zubar da 3.
1: Amma an ya faje kai ba dan Messi bane kada fa ɗan Ronaldo su kullace ka.
2: Ni me ba da labarin wasanni ne.
1: Yanzu zubar da penalty
2: shi ma tarihi ne. Shi ma tarihi ne rai. Sosai kuwa ai ba abin da ake yi a cikin kwallo da ba tarihi ba rai.
1: Na'am to dakata fage kana ganin wannan tarihin da yake kafawa zai iya wato daukar dogon lokaci ba a karya shi ba
2: gaskiya da kamar wuya abinda yasa ne ce miki da kamar wuya yanzu haka akwai matashin dan wasan Faransa Kylian Mbappe yana da kwallaye 14 a yanzu haka da Messi da yake da 18 kwallo hudu ne tsakanin su na farko kenan na biyu akwai Harry Kane na Ingila da yake da kwallo 10 kwallo 8 ne tsakanin su abinda yasa kika ji nayi wannan magana su suna da karancin shekaru
1: da saura ba
2: kuma ga gasar an ƙara yawanta dan haka za su samu damammakin wasannin da shi Messi bai samu ba a baya da zara an ci gaba za su iya zuwa su kira Messi
1: na'am to yanzu da yake na Argentina ta samu makin da zai bata damar tsallakawa
2: zagaye na 'yan 32 kwarai da gaske
1: to a gaishe ka Muhammad Bahari Fage da haka kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci wanda Muhammad Annur Muhammad ya shirya Lawal Nuhu Suleiman ne ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Kabarrinka daga sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya